0: yaro porvecho ru tango tu guanikere ko kumeno a kwetu mo kurumbara pa fungu no mna guanikera ko kumena sup marcelin mora po moro moro
1: Moro.
0: Ewam.
1: Gepi.
0: Tuanam. Amwem.
1: Awe tuana.
0: Tuam tambora.
1: Ewam. A sup mora po kshwa ke kusikata setu sa vinduka. Kushwa peunda mahudi inga harapta kumberu wa karidiaro mahudi dikumi. No dihudi diofochi ni haute kumenamo makumi mawadi no se auto so fochi okuremana dikumi no fochi ndani hopa muve hawadi kama nuna ke mahudhi ya dokutange ranga dihukira keho Simpson Street mahanga ira na Kuri Street mu Windu West muka pa muve nga endera kumbadi lo ndira te auto ngase mbwanda ngarema na kamana na ndani dokuranda ko mu Nelson Mandela mahanga ira na Barela Street auto ngai kumbwanda mutu no machi angare mana mana mahaguva Howard dihudimwe ya Independence Avenue mahanga era na Luther Street namukari hauto kai kumbwanda ngare mana mo aguva ngare mana aguva koko no fochi wa Howard inga hazunde kwa ha hatu hane ngare mana ni kama nana dihudi doko randako mu Independence Avenue mahanga era na Yan Yonker ndiko ngare mana mo muya hatu vengai ipa ndani ngai kumbwanda mutu ino machi dimwe yanga dokira msekereta street mahanga era na Hendrik Vetboy mu Hochland Park yato na ndai kumbanda mutu ino machi ngahare mana mke hakuba Howard ngahato rawa ya hokure mana hospital ndani mahudi amwe kungasi hato bene kuipa dimwe yanga dokira mu France ndongo mahanga era na mandume ndemu fayo mudoropa ndani dimwe ya Fidel Castro mahanga era na Independence Avenue mudoropa karo marangisho akengene sikumapo kwa hauka ngave mahuzi hapo paruwezi rometa hakenge ya ndi masifiku wakutuwa ratuwa hami kikenge ya kushure wapopa karanga si hauto kara ingi siku menena mu mandhira yetu toru na uruwezi mandhira na ya ndhuruka katana ya rasiku menena yushime masifiku marange umeneke siku mane awe kuna awe ende wene mandhira zidi si hauto kadi ingi siku menena marukutame kapa 7 payani hai hauto kara maranga siku menena yushitingi so usura hapa rosuwa ndani keho mbimurai ndimu ya hanazi ya ndera kukuku induka podioshi ukakume noru vede vede marutu yetu ya kupira kuruwa na sawana ni waka rangeji mu pita na nyemba road pisa o oma heya mudoro pa wetu kuna kuruwa na kuruwa na marashime ngu wapamu ya ange uwane ya mwa wahana turiko lapita kumderewa kona ke mtongwe toru noru vede kadiko dihuzi hana raputa mara kusha nangeji kuni kutongwe rahatere reshi ngeshi ngamenga pa 7 o'clock pa ya mandhira anayanza anayara siku menena kuna kuchokeza siku mapo hatunga mrukada ra Rocky Crest eshi haruande mandhira amwe ya kenge aira Monte Cristo ngeshi na kushuwa ra mtaro wa Havana siku mapo waha pita nganzira za Winnie Madikizela Mandela hakangee ni mu Rocky Crest hake mudoropa yoyeshi nge hana kupakero hea pofocho hayara saka siku ma mandhira ze tuzi adho kushuwa mu Rocky Crest karepa kare shipa mwai hauto ya hakuna kashi nema na kadi yako na kuienda pa mando msunda kukusha kanina kiyo na nashana apite tushani mandhira mwa kuninga shikadea yanga siku mbili na tuwa ruwante hukushu wako elise ni heim na kumona shikini kito haguva kadi yako shana haruwante kala ondira zetu la western bypass hili ya kara no ma speed hambo mara haa hea keo anadhiru kila mohosi ya kutako hapite nzadi ya dhoku natis uzi andira nada mtiti kukuyara siku mbili na kipa haku ningashi haguva kadi yako shana karo haruwante western bypass kukarake na waha kusunda kanye sikuma kanomo ni pama iha tu kadi akusha na kupuyenda nuha maposta kata kuru wakaru shapiti haka wa amwen zirada western bypass shime zi wawa maranga genyu kamana na maranga hapu kende kadi kupita kanomo hosea kutako kekwa listen him makushua rida kuhavana haka hana murua nite shime western bypass yoshi dimurai nidhamo ne zingi paspiti hama genyu pashukura nge kamana na mara momu hii andira razi ya dhune shime kona vene utampukere ngeshi uzi kompee keno ya zimu ya makuru wanta tukutawo leo hamu haende mu western bypass hosea kutako musemu ni yoma drive kenge ya odioshi tutepure po congestion mandira etu marangeshi mkare na uku kutukehe uno kutu wanake 061 302 302 ndi kutu wanake kutuma karo message ku 44 ndi ku 4444 ngisho udipa mwashi kadu dino kredito kurikanya matumero siku menena na mpa madiara
0: bandure tuli
1: ewa
0: Yaro, imangos na kalipo rapo sup Marcelin marapo ano ko tundirirani tundirani mo ngkorumbaram.

0: Mathego thiku o mawa mathi ombuthi kuna kwa toya imerjianti mende. NBC ngakuru peritha katapu vethe roko na kuyuvithara ombuthi okukwatithako makurando o hakaditunga dia Cuba. Mungathipona uthombo ngarudha wa hesara ko ngelo amathila ngarundurura iyi kuyonga iyo kuneya hakaririko ku mutara wa Social Security Commission mwenye madhopa hati kumbunga ngana ni mbonga rudha wa henga hashuamu. Ngaha kwata muka madi oyu hana kwa ayarira hati la mwerua na yufwiki no mangeshefa okupungwera masherenyi and insurance company. President Otunga da Zimbabwe Emerson Mnangagwa nganyate ritha murao oura wetherera mangamo karae mthipuna shime no miaka thiwadi karamuwa kwa mayovima wadu makuma hatu. Hakare ripo ditunga de France wahe wahakara mu Burkina Faso nga hahuka kuditunga de France okuno. Hakare ripo ditunga de Burkina Faso na okuna kuwata atera hakatunde mu ditunga de France. Mbuthi dhoi pepa Argentina ngana wini mutangu wendi ni mapari mahatu kuthipani tha Egypt inga thingeneka mapari mawadi mu mutangu onaro dho dikumi no kuwa kono ofoji. Ano ni kuna kara madhi umbudhi. Mbudhi dhe dhihetu na kathi wambiri dhu kuwako no dhu hatu. Hamoro kinao.
1: Moro moro.
0: Gepi.
1: Nawa. Mm. Oni.
0: Tuwana.
1: Ya.
0: Kadiko mepo pato kutunda panunda.
1: Yo siri. Mm. Awe kwa kuza.
0: No haya mabaki haya ngatu vataya huku. O chinja na chinja mshovo na mshovo.
1: Kuyangwa na kwe kapisi nyome.
0: Kutata hatu. Oh, you've been doing this.
1: Tuare na kuduka mkweni.
0: Dia di mwana ya pire litu pano. Amenu kuna mene kana mene. Aku vinju ka litu pano. Abana mwana rumu ya yubaki. Kara kwa harata. Hey, kati mwa hachoche ha anangiri. Awe, kwa napita ngiri nani litu nani.
1: Awe, njafa dimwe. Ngoduka, noku mene kakwetu masiku.
0: Kuchira.
1: Nitoka sika mena kui nasa. Waliwa wizo.
0: Kukona kui saa msinda na kumboni seko shungo.
1: So kazari karira.
0: Anaku karira. Anaku karira. Kuna kutowara, kiyo wana kutowara.
1: Iya.
0: Gatu tatera shi Afrika. Nganye atombore Egypt. Yodikesha pongatu ugapa tuwe pupa Egypt.
1: Egypt katundire konye. Ngesi Morocco nye.
0: Morocco vene pise ndike. Ditunga na ditunga.
1: Mara hansa?
0: Hashanga hakonjo. Yao hashanga hakonjo. Nakuru perashi apuwa kakara mtangu wako randako. Hasha ngatu wakaenda, tukaenda kiyo kutaka enda wera. Natu ngatu wakakume koko heyako.
1: Iya.
0: Matumbera siku mena.
1: Ewa.

Oyu watu FM viri do kwa kona do watu. Kuna kuranda kumbuthi edhian kutoya imerjian timende. Pakutanga, tunaka wana madhi ombuthi. NBC ngakuru peritha kataparu vedhe kuma kurando kwarta kutunga de Cuba. Mwakathipuna uthombo ngarelo dhawa hee ngarundurura makurando okunea hakariripo kumutara wa Social Security mwenye madhopa hakambunga nganani nga hateketa mundhu uthia. Ndani presidendo Tunga de Zimbabwe Emerson Mnangagwa nganyate ritha murao o unakata wethera ruvethe ruendi rukukara mthipuna haru wetherere kate mwaka oma yovi mawadi no makumi mahatu. Yoyingi yuko hate rambu dhidhino. NBC ngakuru peritha katapa koruvethe kumakorando oku yuvitha mambuthi okwa thako ditunga de Cuba ambu haruwanitha mkuwana masherinyi oku uritha uwanga no masola panels. Mbuthi dhinone peundha ngathi yuvitha NBC minyuma dhopa ngakara anothigungi na waka komiti edha kara pombunga thim. Haka ditunga de Cuba mukukutu hadi kehediwa okupira rucheno ei inawitha irua na yomangomu dio ira yoku ipatera na ukukutu okupira maori areta po mashingi keruda tapa ditunga da United States. Muyendithi shukuru wa NBC Menesi ya Mwinyo, ngambas NBC nganya kukwate kwa makura ndoano pakutapa kuruvethe kupitira mumaku wanekero endi oma heya na kutura po mutangu okutapa ngamambuthi oma fupi mkwa mwena kuonga wadha mashiri njimu. Mukathipuna utho anaombu ngathi no tuli Amerika alomo, ngamba shaka ita wa Cuba di kumi no kuokono yofuchi. Kwa fire, hukuno haka ita wa Cuba hukupita kana makumi kuoko wadi kwa rema nini. Diyu wadi haka homo kere kambatha kasinga, ndani mathere awanu, awaha pariri mthi hoko kathia, kwa watu wariri kuditunga dia Cuba, okuunga haka wananga maku hongo ndano maamwenu amwe. Ngawethe rako karoshe na Cuba, shime kwa amwe na Namibia kupite na mumaruwa ninopo focho kutapa hadimuki, ndani no kumutara o makuru theru udimuki. Makura ndoa no mukaunda kathiteketa pwa kuhura. Hayendithi wa NBC, ngaha yuvithashine kuna kumena ikumeteza, o mumbo hathimeteza nga hano ipara yao, kupakako no yuhokoka eya hoko kire mudiwa dia dia kasinga. Mukwateri moyendithi mutara wa makurando na mambuthi Peter Deng ngavuru kayo ipu ei ayuva koyukwatara kuthiendo thawano hukukuma kumathere kuwa kwa fochi awa haparire mumuhumo odiwa dia kasinga hawa tuare kutitunga dia Cuba nopakarire munu umwe ya oyuwa pirirepo nombo ina roo kuyuva eshi kupi okua karire ruvethe romo homo wa kasinga. Mukathipuna utho o komiti dhoma kununga thano umbi karwa ihe upi kakuru peritha katapa makurando mudi omwene mukuningira shine ruvethe rungatapa NBC kuru ruwani thithuana. Mukathipuna utho ombongarero dhawahe. Sara kuongelwa amadhila ngarundurura kuyonga yokune hakariripo kumutara o Social Security Commission mwenye madhopa hahati kumbunga nganani hakara mundhu odhia nga hateketamo e inga iningi thathivaro thokutoro rathipire kurikanya. Kuongelwa amadhila nga tongora ndhuo eshi nga dhiwana mena dikumi no dwina dofochi nga tundera kumambunga nganani mwenye madhopa komitida kara pomira ono maronga thano mundhuo podo ngathi tokora mukupira kutoro la mukachi komenano no kuithiera shi dhiruane mbongarero dhawahe mukushimbamo mena mawadi muthivaro thia. Ahati nga hatorora ngeshi matorero haruane mumuhingo oku karano thimbangu tho uthindo endi haruane mumuhingo oku yandhurukera no kumone na wahe. Thingitha wahati nga hatorora chine matorero akare kumone na wahe ene mwenye madhopa nga hayubitha itundamo yu matorero ayam haka mbunga ngana nine ponga hateketa mundhu uthiam. Inone nga iningitha keho ndhuo zipire kukarano thivaro tho kurikanya mukutwara kuhuse no matorero awa kariripo wano hawadi e inga ituaririkitha kati matorero harundurure akakareko muthigongi tho kurandako. Kuna kuterera kumatumeno ombuthi mu NBC. Ngaha kwata muka na kupata kwa
Namibia. Hamaporitha ngaha yuvithashine hanu na mundambo wendi wano kwa kuchangitha ma life insurance ndano mashere nyoma horeke kuhuso kutapa mambapiro ifa yao mbango kuma insurance. Ufuiki unone kwa yonga rithera mwa mashere nyo kupita kana kuma miliona kuoko. Mukukutha mwaruwa ni makona kono ufuiki unone kwa tanga mwaka wama yuvima wada makuma wadili karedi yao no mwaka no kwa hatera mwa policy omengi. Muharuri okutanga Monica Mundango the Kuthekera the Muswak of Mount Humayua Makuma Hatu Athivoedi. Muka Madine Dia Rohana Kumatera Monica Mundango the Kuthekera the Swak of Mount and a Didiko Dindi and Badishime Hamwana. Presidenti Oditunga de Zimbabwe Emerson Mnangagwa. Nganyate Rithamurao o una kamutawe the Raka Kare Shime Miaka the Ward Mthipuna Thendi Kate Mwaka Oma Yovima Wadi no Makumi Mahatu. Mbuthi dhinone peundha ngahathi yuvitha ndi peundha ngathi yuvitha mutapi ngando uhurumendi. Manthuo mahea o iku yonga o mditunga de Zimbabwe atawe dheri thitura po mraothi no kaonda kanga katunduko. Thitura po mraothi yane thatapa ngamu dho kutorura presidenti Mumbongariro Thawahen mbadi kupite rakaro mwingi o maiwi. Udimuki okunengashi na Mnangagwa omia kama kumi kuwa kwa hatu nothi hatu. Kwa hii mashi ya kari shimi mthipuna, mnyima dho mea kathendi, edha kara po edha kapu wa mudi omua kama yuma wadu makuma wadu no kuwa kwa hatu. Kwa tangire kukunea, miaka the wadi dhina pitipo. No ruvethe roi gungio mbunga the Zanu PF, omuhakua thiko wende nga haka kumbe ranga pa igungio mbunga the AESHI, hamupe kwa shime ruvethe roi kunengashi hakumanthe iruwa na endi. Mbunga rauri za Zanu PF mwaka unga utunduko, podio za tokore karo usuradithi.

0: video murao nokuwedzerera ruvedze rwendi rogara muupuresidendi dzitorapo ethingatikakuma mukabhineti mukaonda kayowairano ngaakatikwatisako mukabhineti dziya hakariripo ditunga da France mukina faso ngaakahuka kuditunga ndiyawo okuno hakaripo ditunga da bukina faso wahakakaa mufrance naokuna kuatera hatundu muditunga diya matorero anonmaokwero anonga ayeyapo munyuma aendesitunga da bukina faso mbere wedzetunga dya minisitiri sukuru wa burkina faso ngaiivitha exi matokwero anone ngaatunderera mumakengerero aharuana oundambo pakati komatungano mawadi mudi wa dodo foci uministiri wopanda zetunga wa france ngauivitha tokotoko kumatokwero aya ditunga dyoungwenya edi dinakuamwe na ungwenya wadyo dya argentina ngadingeneka mapari mahatu mumunute makumi kuoko wadi nokuoko hatu nokahuka nonga muthi kumi nena mumutangu ingainingisa ditunga dyadiwine mutangu wadyo na egypt oingangeneka mapari mawadi munaro zomutangu odi kumi nokuoko foci mupari yopanaro zokayo yohana kupepera ndi ungahapepera peunza muthitata za atlanta munyima zokuingeneka mapari mawadi muruveze oru ngarukuthi nominute ngenyu zine enzo fernandez yonganengeneka pari nomutwi munyima zopa ngaomutambeka lautaro martinez lionel messi nganengeneka naye pari muminute makumi kuoko hatu nozihatu munute zine ngenyu ngazipitipo munyima zopa cristina romero ngatura argentina munzira zoziwano pari yungatundera kwa messi messi pongachira nopari yungatundera kwa gonzalo montil munyima zodizongi dodikuru ngadikara ku dyango dokungenekera eingainingisa kati pari no apire kumukona kumukwata mukwati wa egypt mustapha shoubi messi katepo pano kunangeneka keho mapari kuoko nomahatu mumutangu uno opanaro zokae ayene kwangeneka mumutangu uno mumutangu zopanaro zokae mapari kuoko nekatepo pano iwina ya argentina ngaitura kehe ditunga dino mu dipongwero dyodikumi nodofoci omu hapira kudi ditunga dino mumutangu opanaro zokae nemanena keho kapepa mutangu okota finals omu hakupepa mapeu na switzerland oyu ngawini mutangu wendi na colombia kumapari openalti mukuhurisa mbuzi nookuna kathiuka karoshime kumathi ombuzi nbc ngakurupelisa katapa ruveze kumakura ndokwatisa kuditunga dya cuba mukathipuna oso mbungaro zawahe ngarundurura makurando okuneha hakariripo kumutara wa social security munyuma zopa hakambungang'ana ningahateketa munzi wodhiya ndani presidenti dotunga dya zimbabwe emerson mnangagwa nganyaterisa murao ouna kamutawedzera akuwedzerere kuruveze rwendi rokara muthipuna kare mwaka omayovi mawadi nomakumi mahatu popamhura ombuzi zokurandako tunakaziyuva muviri zokuoko nozoune mumuhingo omathi ombuzi
1: liwapaikireni vanamibia erudikoli yunangesefa mankurenkuru eli male moyovi gavali na norombali na ntazimwe lyayasiki kutunda mamazuva norombali na gane gapemba nkuru dogoro mamazuva gavali gokwidi kwa suokedi kali pakerere kumwe nose pevango lyerudikiro yunangesefa mankurenkuru mukamona eingopira kudivara pembo raiviyauka yokuhafesa ngwindi masiku gova musikaunti woope masiku geiyompo ntani vakadi ndi vagolikadi itungiko lya miss nkurenkuru expo 2026 tani masiku gomauwa omo munahamene va musikaunti wopamkunda varudiki noforoma doktora mumahundiro ngadikarako dokoro mumasuva murongo kapemba nkuru kwaterekeda evango lyoge ngesi nondando dono stols nongesefa dononene ndando kunakara pomayovi gartano ndi asi $5,000 no stols de pangero ndando kunakara pomayovi gane nomafere gartano ndiasi 4,500 Namibian dollars. Nongesefa gona, dando kuna karapo mayuwi gavali, no mafere gatano. No stalls doponze, dopa mdinda kuna karapo mayuwi gavali, doa sesugona kuna karapo yuwi limwe,

mbudi da kushuwa shuwa shinepo da maudano. Eshi parwede nonko kutungulikara pepi na radio yoye. Waneke mbudi da maudano shinepo odot na kunyunga ngo mukawango. Mukawango pumeyua, mukawango utokero. Ano kumwe naka kupa kutungulishi kuruha ruankinda ya ujuni. Winke oyu na kunyunga ngoko pa ruwede nom. Ishi pa mtango ni kakupe kutungulishi mukawango upumeyua. Ku a third division central stream league. Marumbatano mketina katatira mushikondo wike. Muma peunga kukara marumbatano pakashi kamsese United. Omunga kakwata kumwe na Gowe Desert Roller. Ano omotunguli marumbatano nyanga kakara pabiri ya mroko na uwiri. Ano Young Chiefs nga kwata kumwe na Kantima Bullet. Nga kwata pabiri ya uwiri kushitengi yua. Shuhuru kumwe na Mpapa Mawarias. Nga kwata pabiri ya mroko na uwiri. Ano Shikenge United. Nga kwata kumwe na Runjarara. Pabiri ya uwiri kushitengi yua. Karukui Real Young Heroes. Nga kwata kumwe na JS United FC. Pabiri ya mroko na uwiri. Shaya nga kwata kumwe na Young Killer. Pabiri ya uwiri kushitenge yuwa. Mshunda, Young Chiefs nga kwata kumuna Gowe Desert Roller. Pabiri ya mrongo. Musese United nga kwata kumuna Kantema Bullet FC. Pabiri ya mrongo na uwiri. Shikenge United FC nga kwata kumuna Mpapa Mawarias. Pabiri ya mrongo. Ano Shiuru FC nga kwata kumungoli na Runjarara FC. Pabiri ya mrongo na uwiri. Shaya nga kwata kumuna JS United. Pabiri ya mrongo. Karukui Real Young Heroes nga kwata kumuna Young Killer pabiri ya mrongo na uwiri. Anyama rumbatanongoli nga karoko ku kabango East Third Division Central Stream. Ano nikakupe kutungolishi mu kabango. Kabango tokero ku Third Division Upper Stream log standing yao parwedeno weni omo inakara. Pale wangu ya kutanga kuna karapo Kapande FC, wanakaru na vitoyo kutika kudimurongo 3 na vitano. Pale wangu ya wiri, Chipa, Star, wanakaru na vitoa dimurongo 3. Nzogoro, pale wangu ya utatu wanakara, wanakaru na vitoa dimurongo 3. Pale wangu ya une, Satoka FC, wanakaru na vitoa dimurongo 2 na ambo 3. Ano pale wangu ya utano, Red Star FC, wanakaru na vitoa dimurongo 2 na ambo umwe. Ano pale wangu ya uhambo umwe, Mwadina, wanakaru na vitoa dimurongo 2 na vitano. Ano pali wango leo Ntambiri, Mururani FC, wanakaro na vitoa dimurongo mbiri. Ano pali wango leo Hambo Ndatu, Hamnyongi FC, wanakaro na vitoa murongo na muyu. Pali wango alia muyu, Ngondo United, kunakara na vitoa murongo na Hambo Ndatu. Pali wango leo murongo, Real Top Challenger, wanakaro na vitoa murongo. Pali wango alia murongo na mwe, Nottingham FC, wanakaro na vitoa vitatu. Ishi, eunyam, kuna karangoli log standing di Muyaro, unakaro ku third division upper stream. Parodi nao ni kakupeko tungoli mbudi di mwe kudano wa bala ya kumawoko ni netball. Isi omotungoli unyande Matthew Palata kagwane kereko tungoli nawa mwe uwanakoshi wadani wa udano wa netball. Tukawane ketungoli sinepo mbudi uyokata pa Sharon Lucas mudani owa dana ngongoli mu Hispana oyeshina karishi Tiger Warriors udano wa netball.

Virido kwa kono dhune, madhi ombudhi kuna kwa toya imirjian thimendi. NBC nga kuru peritha katapa ruvedhe kumakura ndo kwa thako tunga dia Cuba. Mwaka thipuna utho mumbongarero dhawahe. Sara kuongelwa madhila, ngarundurura makura ndo kune hakariripo kumutaro Social Security Commission mnyima dhopa ngahate ketamo hahati mumbongarero dhawahe hokumbunga nganani. Ngaha kwata muka madi, oyuhana kupa mrandu okuitha masherini o mangechefa o upungwero, omunaye na umdambo wendi no hanu hamwe ya hangera eche hafa mkua ruwera masherini. Presidente Tunga da Zimbabwe Emerson Mnangagwa, nganyate rithamurao o uwa kamuta wethera, akare mumberewa kate mwaka o mayovuma wadu makuma hatu. Hakari putitunga da France wahadi mubukina faso nga haunga kutitunga diao. Okuno hakari putitunga da Burkina faso nao. Awaha kakara mu France kuna kuwata atera hakahuke kutitunga diao. Argentina nga kahuka nonga mu mumotangu wendi North Panitha Egypt. Mnyima dhoku ingine kama pari mahatu haenda o mawadi. Mumotangu wa ipani dikumi na kuwa kuna thofochi. Mupari okthito panarizo kae. Anoni kuna kara madhi ombudhi. Madhi ombudhi okurandako tutaka yuva keho muviri dho dikumi.

0: Harumbasa no gukongira nkinda zozu nigiri marima yivigabali nonorombali natazimwe gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarara.
1: I think it's bad news for the English game.
0: Mosnema esi ngaga kara marumbasa no kuvura hena oruganise mpito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kutugana soge ngapi noirugana. Ihi ureru tupu Nsonso zonunu tupu nofutako NBC. Radio za NBC tazuiza nuku ya sahira marumbasa nopevango yonkese fazoge. Mbuti zongwa sanye, hii mbuti za kapatako. Wanekera kumwena bimbo chihero ko NBC, ipo radio za NBC. Ziruganese marumbasa no aga gomato wara unene mokchingisa edina yonkese fazoge. Mtonina ko 0811 29 46 33 2026 FIFA World Cup.

Nosti so tips na ka tunda pongos na tunda si gan kaya di ko amali tu inka itu nawe name. Nay nam toke tu kira nostura po setu om tu naka demena unene poko wa goli ka di so stura po setu tu aga demena. Meli ko amali tu inka itu nawe name om tu aktaru ra mau di gugu wa goli ka di. Kera kataru ra si inka ire te sapo mau di gu. Inka ika re te sapo mau di gu ogon tanimu. Tani kataru re mau di gu wa kumona goli ka di moma pata di moma mbom. Nay nam toke ataru ra nya si kwali eko kuyunga mgoli kadi maudigu gendi. Tani wagoli kadi nao kumanguru kakuyunga maudigu gaondi. Neina koke ataruranya skwali eko kuyunga mgoli kadi maudigu gendi. Tani wagoli kadi nao kumanguru kakuyunga maudigu gaondi. Yoto wakura kutarura mili kwa mwali yetu inka yetu nowe na mempito zezi za zeguru kakuizamo. Pitera ko mbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu ndia siko tu 55623 kwenye kukuvora kupitera mokuizamo noko harita mwenye magano geni iponye tu tuare nye kome hostura pose tu inka yetu nove na me hili likuwa mtu agenda nalio poruweze oru mpito zezi ano pitera ko mbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu ndia siko tu 55623. Golikadi tuwizemo turetemo magano noktuara nyeko meho. Estura posetu esinye tuwa kuya tuikira neina utatu. Omu ngatu si gozanyi mngura une. Ano mautano kapungatu karaniri kwa mo eli. Nye kwa kundindira. Ano nafunguna doktu ndira kweni mwavura kuizamo tu rete mamagano noktuara nyeko meho stura pose tu kwa mutu waku tarura nyasi nasi kwale kukuyunga mgoli kadi maudigu gendi tani wagoli kadi nao kumanguru kakuyunga maudigu gawandi mtuwa idua wagoli kadi matukara na maudigu mumapata getu, hugotua karat, piti.

Ani wagoli ka di manguru ko se wagoli ka di senyo kara no ma udigu mokuyu ngande selina na twa manguru kande hiyo twa vura kutarura porvese oru twizemo turetemo magano selina na twa manguru ka ndiyo inokuninga chokara no ma udigu makura gali 10 na tupu yei wa mwena ningetaga kurorora ko mchima goge moktara nyo patoki ya tarura sili vamwe wagoli kadi twa manguru ka selina na mokuninga si tu uyunge maudigu getu kwa wamendi ntani.

0: bagura
1: itozi kwa wowe na wote bavuru kukohoro na pogo mautiku taka tundunye vura mmepata leni.

0: mtu ngwenda siongwana nengosi nasi ya je aharangano ako uguware mtu mtu wa mwakara na mbringa nembo ndinga mkunda okona kuhuguwara mgumo uguwara ya yosami ngwendi unene pungendi mmambo nenda sio mmambo wale kondiwa mwanga ndi wakaramo wale wale mkazi na dona yoni natupuna kukawa ngwendi mwakara si ngwendi wanona wa usure rena kwa kudimba no sure again this gonna go mkadona wale analipuka morana gerutu anakara naro orutu anakara naro kubura papara just example wale mnana go mkadona takutantera siina amen na alipuka na kakara hapa nyama na kani kubura muwa tenipo vito zikunika ndana kwenye reporte teo kwa kwenye hitu ndepo kwenye mtandere mwe kwenye makura omu ana kumanguru kiri ogo mnona gona ana kutandere ininke imwe siya kuningazi ngano kapisi kwi kutandera kapisi asi omu ana uiza kwa kutandere ininke na inyasi wale owe ozenye po udona wayo ina ana rugana owe mpandere keda siri omu ona uiza ngoso mnanga urugana nao ngesi pa ngesi nye omu awa irugana nyose wakondi apato asiki torugana ngesi siruoso ya anakuzauri siruoso wa anakuwate kama martu galari rugana ngesi nambrika siri nga kaka uza tompe mnona takaranda nomchudi mwedoku nisatu kwa siruturo ndi rukarenda wa tompe mnona katila sindo sasyo yo umrodi ndasha analikuse zimu o ningisa ogwina mnona mora anareta utikuoge koge ipo mnona api temona wa mwara gwina mnona kwa kutimba sure akumanguru kire owe ozina ndi owe hekuru ndi amini owe antizendi kapisi asi owe uzemo ye o msaure awe iyo mtandere rata nimemba kapio mtangama kapio mzungu makura mnona hapa natu ndatena na leo ina eguvo ono kumpomba ngosina na leo ina ana rugana afana ikamtura mauruwi wendi mnona karangwendi ya mdigope kato kuna kapwagi sera inkai endi no wangu wae nanena wangu mtene asi mkweni agi anawiza koki anakupage tole ya kara metotare ndi ndi mojazi ndi ole ndo turako mkombeze kankweni ya epa ngo si mwiana imbea kara ngano hetri kurugako no mongandi kapise ya anawiza ngo so mkweni anakutandere ingati ndi yo security makura ole ye lakutandere mwenda si oka ipostena imo tena karangoso ulikosuka kugusa ehuguwaro bakweni ko kugusa ehuguwaro
1: yakara nyasi opona kuwizira awiza kutantere maudigu gende kwa kupita mipata lendindi memboliende
0: ya
1: hova tango kumpura si kugusa kwa myo wizire otantera ga maudigu goge walie yilie na gumo kutantereko mora kapnara ikazubika si wale nyame nayi uyunga. Hello? What network is that? Hello? Monica's network is out. Zakara no digu, kaptua kuli zuwa nawa. No minute noron tatu nan tatu. Adapita ko huwili zetu. Zo morongo. Hello? Hello.
2: Hey,
1: ko inkaye tu.
2: Moro ke ni tanko komo.
1: Moro.
2: Ya vitom pintu kapu.
1: Tatu pintu katupu nane.
2: Yaro.
1: Onani oko?
2: Awo se tu bawawa.
1: Yaro.
2: Nei na twali ba kero tango tu guze tu guze mo tu pura kene inge ya karako keri kwa muri aso. Kapu tu pura kene, kapu tu ipura kene na.
1: Yo ye tu bagoli kadi.
2: Bagolikadi.
1: Asikwale kokuyunga mgolikadi maudigu gendi.
2: Mhm.
1: Tani mgo bagolikadi nao bamanguruka kuyunga maudigu gaondi.
2: Ye usili bagolikadi yao kwa manguruka. Uyo kapwa ikalela siruo.
1: Mhm.
2: Usanse kasi.
1: Mhm.
2: Pontunta zevu mukati mtu kwa oli.
1: Yeah.
2: Mtu kwa pomho alama. Karunga pana ana rangeke ya mamu sanzi ampuli ya siyo no haramu kati okware na kolora po ikora meni na kupe ipo tarepo mkadi. Mkadi ipo ganyi mgara, ipo ganyi okere. Ipo wamurange kereba kuseko mtugo wali hige eva. Mugori katika manguru kama kuyu nga maudiku kende kupita kana wagara. Nye mkuyu nga maudiku ntene so ninki okara no, no udiku. Wahepa kutara asikupiko no yuka. Kumtu msinke no yuka. Kekorondi. Wanangere kandi.
1: Mm.
2: Tene wakara kongere kampamu ikuguwe kuhambele la karungandi. Kukara no wa no ninki no kumapongo oza aza. Sanse kasi wahepa kuhuku warapo mtu kumwe.
1: Mm.
2: Kukunovura kusanse kera mkuro na pongero. Kukakara mongere kane puro. Kapisi we na ukumbo kwa wakano msanse kera sininke na kasika kwa mtu wa mwaka akai sanseke. Sanse kasi wagori kadi. Kumona ihuna mama pata. Nye kapia bali, kapia wala mwena ningea si. Mumuna kumona ihuna ngesi tangonili mweneke. Wagori kadi kapia wala horeke ininke mwendi wagara. Wagara kori kati kupwage sa ininki yao poruzera. Watu are waka uyunge ni wako hao. Sanse kasi nsene nogwa nekela no maudi kufana ngoso. Wahepa kuza, mgori kati wahepa kuhugu warapo meponge rondi. Kwa wagori kati ndi, mepata liene umwakara kwelio kuwa huguwara. Uguno tuwa era maudi kukoki. Ipoka kukohoni neko maudi kukoki. Uguwa huguwara si.
1: Mm.
2: Tena ni msanse kerangesi.
1: Yeah. Kapenga
2: kai tundisapo henaka sanse kere mkua hukumu. Mm. Ndiya kai poste.
1: Mm.
2: Sanse kasi. Name nagetu wa walio mtuwa kuyunga.
1: Mm.
2: Inagwanene pakura.
1: Mm-hmm. Mara ko meho nowe aya kutantera masi nyewe ya horora sinyewe na tantera maudi kugendi.
2: Ni mongoro ngoso ana horora nari asi. Ile gunani kasanse kera maudi kugangi ya gani nakara nako.
1: Mara nowe tompura nyasi. Wale kugusa kwa nyame o horora nyasi nyame na kupura kena maudi kugoge. Wale ili hena gumo go tantere muraka pina aranga ikapwage kwa si wale nyame na iuyunga.
2: No yoyo imo ya kara. Imo ya kara yo kufana ngoso. Kwa weli magori kadibamwe mbuti zimwe tupu anasanse kereko wantu nare murongo.
1: Yeah.
2: Ninke zimwe tupu wantu murongo nare wana pitipo. Kejegu mkaume gwendi na mona, anyamena akara na udi kuongandi, mkara wange mongandi, wanona wadibasi girange, ininke, kejegu nagwana. Nyeko weli vamwe, mogo anagwana, ana haraku uyunga nindi, igenaka uyunga nindi. Kusanse kasi nsete mpura ngoso, onokara no, kusanse kasi udiwea si, ininke tena ikapuaga si ile gai uyunga, ndi wale gai tuere. Nyame kupomu hoho ndiko weli pa muhena una sanse kere.
1: Yeah.
2: Nye wagori kati putinzisa wo wa mwenu mchima kutupuku. Nene kazu ile mbudi zimwe. Tani jipuanga ndita ni kamsanse kerako. Tani jipuaka ume kwa vegu muhena tani kamsanse kerako. Nani tundapota nizipipata li muhena zimbo tani kamsanse ka mbudi zokuli fana. Sanse kasi uzuni na unye. Kamwe mbundi kazi kara zonunu. Uzuni na unye vazidiva. Ndi kamkunda nake nye vazidiva sinyanga. Ndi mepata li ndi ya kupita na wei. Ime wakara wagori kati wamu. Nye vamwe kapiwa kara ngoso. Vamwe kuhoro ora. Nambili kwa sinyanga na ze kwa mgori kati gume kwa sinyanga. Ndi kwa msamane gume kwa sinyanga. Kenyo kumora mga magano kapisha si. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kara nono mchima da dogu ninga kubura ku yukise ndi kubura musanse kere maudi kugoke ga ku yukise
1: walese tutara nyesone na kowe na goli kadiwa kuninga si akara no maudi gogo kugali kumi na kaptara kuyunga mokonda yo yasese na nuyunga walina ngape mnamo na ngemo mkunda wali inge ikarete sapo unene po parupero ukango kiwao
2: kai karete sapo udona kureta erondo lyohonde kureta stresi kureta udigu nubera umwe toka liretera mu ruturoge usanse kasi tena no kara no udigu wahepa kuupwa gesa ose ko mtu kumwe akakwaka kupaka kukora ngende okare kono nonge nonge usanse kasi tena akukora ngenda mtu no lizuba nampri una udigu ko kara nawo no zuba ngwe nisinge sakutundu monturo usanse kasi kapito kara hena no numure menena wende asikapio kara okara no si nene kasi nene pamweta ikurete uvera na kugwana nyanga ndatani papa sokesa alichinji nyanga ndatani ngapi mwokara ngesi nokugenda kapio kugenda kugwana membo

Marumbasano kukonjira nkinda zozu nigiri marima yivigabali nonorombali natazimwe gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarare. Mosnema esi ngaga kara marumbasano kuvura hena oruganise mpito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kosirugana soge ngapinye noirugana ihi ureru tupu nsonsozo nunutupu nofutako NBC radio za NBC tazuiza nukuya sahira marumbasano pevango yo mkese fazoge mbuti zongwasanye ihi mbuti za kapatako wanekera kumwena bimbo chihero ko NBC ipo radio za NBC zirugane marumbasano aga kutowara unene mokchingisa edina lyongese fazoge mpena ko 0811 294633 2026 FIFA World Cup.

lisapumalizove keruka no kumwe kukawanya tere kumu na Iran mukuhakikisa po ita yomo Gulf. Paris. Marine Le Pen PTC gombunga patanesi za National Rally mo France mu parlamente kadisire asi ngali hamesera mahororo gu presidente mo France gemili mama igal norombali na ntambali onombudi doko marohana gopeke Jerusalem ndango Zakaria Pompora za presidente gwa US Donald Trump kunara kuetaika mbatiro zopantu korwambindakano wa Gaza zwatambe sire mokupa vantu mayino murongo mu Palestina wapulisira mokwama mana tantero na mbudi wa AFP na Jaff wanakara mosiliro kunale atere mostata sokupongo ka mo Iraq na Jaff nyima za paskesa za mpiti sio gwadi paga gwa Iran hayatola Ali Kamein wanasipitisa mezua la unta zime ile tamu liendi size komurudi. Beijing. Ruharu akarera po no fabrika mo China kaa rondwele. Wanahara kurugane na konyima zono mmero de popero ruhoro watulisa po. Rugane na sanondunge de kurukira ukampanza US za atropic wawapeno kode metumburo cloud code. Luilan, rugani upopera, kuna kara kumaruha oko kuna hanzere mo China, ko kawatu mpukire moko nyima za pampepo kazi dipagere wanturo na ntambali, no kuningisa no mkuro dipupe mawango kupungira me maga babagwire. Islamabad, nda zoksimba murongiro, kazi zumbane niko njima zo kuzumbane sa magwane kilo onoana mbele wa okewe ranundira. Hazo meguru lefuta ala Arabia, pepi na Omara, mo Pakistan korwambi ndakano tokiro uro asrongo Balochistan. Tani Johannesburg. Kesa sepangro la South Africa, nga akwa tambatu zipasi maliwa sukundako Johannesburg no ambu ni wawanzi, ro kwedi mokonda ziwa pira kusikisa muno veta de pangiro de gendeso liwa smaliwa. Aga kuna kara madimbudi kupata mbozo uzuni no kaziwa madimbudi kwa mako upovili za utatu momo watu FM. Tukira simpe mokupra kena kwa radio zoke.

0: ganado.
1: Yaram para que nico haram Peter lazim zegulire ko kontapo ko izamo kupitra ko 255623 ndi ko 08114777788 ano paru pero SMS ko 63225 reten mba gano geni mna kara ko nago tuzentu lipeni ko magano tuzenitu tarore mmnene stwesi epo ikare kuna kwafa wadinkantu wetweni unenepo wenai wakara ko radio wanakupura kena no stambo so gwana mo yuma e naivura ku rete sapo marunduru ko gongandi unenepo mo maukaro nde monkedi ozo wa kuparuka ndinkedi ozo wa kulisimba wene mwana mkunda detu do kulisiga siga ano kombinga zoi rugana yo kulisiga siga oyo wa kurugana hena simpe aiburu kwa guma mo marupego kulisiga siga kwa matupasi inke na wana wa oyo wa kurugana ngapi mwa kulisimba la dinkantu mwana mkunda detu do kulisiga siga ngapi mzina karapo mbuyu ngiso zawa ikarasi kwa magwane kero gouye wantani ndi momtupo mo nomkunda pa babango gokuli siga siga ase wadinkantu ngapi mo sinakara po sihwi som dinkantu ndi so wadinkantu tuzeni tutarurure asi magwane kero guye wantani momtupo ya karasi wadinkantu wali sigi unene rupendi nkedozo wa kuruganesa magwane kero guye wantani asi ponompito po dopa social media ininge yo inziyo kulisiga siga iba kuturapo ba dinkantu ano nayo hena kuguma iburu kuguma sihui som dinkantu vamwe wali kapya idimburura na wana wa nye imo yakara tupasi ininge yo kulisiga siga yatuburu tura koko magwane kerogo uye wantani nayo hena ku katuguma tuzininye tutarore ko itundwa modona aitundilire moininge yo kulisiga siga ya tuburuktura ko social media unenepo umaiburu kuguma sihwe somdinkantu kukotupe kweni iko tu kundindiram.

Zini tu lipeni kumagana uko kutupu kweni kutuna kundindira pitra kutu 55623 ndiko 08 114 3788 paru pero SMS ko 63225 asi magwane kero goye wantani ngapi mwaga vore kuguma si hui som dinkantu. Magwane kero goye wantani ngapi mwaga vore kuguma si hui som dinkantu. Tuzani yetu lugane sempito ipo tu lipeni kumagano. Katuzuwira si mdinkantu ininkyo yu anaktura ko social media. Nayo hena iyo imwe oyo ainingisa wantu wakulikerera ware kunaku mchangurura. Ndi kunaku mtekura momtupu anakuli likida mwene kwa magwane kero gowie wantani. Si kedi huzatu buru kuruganesa magwane kerogo uye wantani ininke yokuli siga siga oyu atu buru kutura ko na yo hena kuyunga yo inze kuhamena siwe somtu. Tuzeni tulipeni kwa magano tutarula si magwane kerogo uye wantani ngapyo mu agagumu siwe somtu.

Stengo sesuwa mprakeni kuhara asiporwe jirut na kwa nakirene kilikuwa mritu lio mostaura. Ilikuwa mo ili tuvuru kumureterako mapukururo kwa mena kwei ina kurinyunga nga mostaura. Sa matua kukono transport ndi kukurunda mo matua kwa rondi. Omka demene unenepo kwa nasure. Manda haka taira simulio msingi guka duara marugodi. Ndes guka duara marugodi snedpo onorondo medua. Nasure po kuzako sure. Napo kutengura kusure. Kera yoka terenya si udigu msingi yoka karapo snedpo warondeke marondeke rera. Hano kadimbuira si matu wa sinzisa go, ndia sinu transport sinzisa go kurondeka, vanona gona kuwa rondekera. Hano nukuyunga simpe kumbingazu maudigu agaba kwa nekere na gomu. Na inanyi, tatukatara nyasi, ngapi varondi ndia subana sure. Na wakavatera kakanda na po iponga yomostauram. Na inanyi, tatukatara si, ngapi vana sure. Kasi varondi na kavatera. Kakanda napo hiponga yomostaura. Nyame Christmas Mbungu ndia Queen B na kumuretera ko ilikuwa mo elimu.

Pemangos na mokabango zo tokero ano wizeni mo ipo tuvore kuyali kambikere nipo postura posetu esi itu akuvora kutarura neina. Ano setu sa neina kutaranya si ngapi va rondindi asi vana sureve na varuganiza matua ku transport box za kono sure omna avura kavatera ka kanda napo iponga varondi omo matua kono transport ngapi na avura kavatera ka kanda napo iponga kwanye kuitwa yetu ikatuvulire kutara asi wiki si pitiranye kumbali nthanu nthanu amba omwe mbali nthatu ndi keutamba ndatu zimwe ne hambo mbali

0: FIFA.
1: E.
0: Okay. Ya pale yamedikua Innocentius Bara sana pa Mutawandongo na kuta pa Mayuviso okusikura dwedi atate dikua mos kukundashi mavinyo watina kuodi ya kara mu 8 August tongurashi potuna kupukura haka diko hashere no handambo ishi mudiwa dia tuingato kufikure diwe dia wihetu so diwe nga dia ku, ma, dia kara pa mahoreko andongo ndi pa mayendo andongo tongurashi ngato kushu tuakakare andapero kushimavinyo kashua kushimavinyo ndani poteto akia kia kuma pa mayendo andongo kwani hukuruke mukaro pano yamedikua Innocentius Bara na kutapa mayuviso kufikura diwedi awihe tudikua Amos Pisaso utongureshi kufikura ngaitwa kufikure mu 8 August podio keho tuna kupukura haka diko na shere handambo eshi mudiwa dia tengato kufikure diwedi awihe tu tongresi nganyi tu aku ngatu akakari no mandapiru padiumbo kuswa padiumbo twake pa mayendo andongo opa diwihe tu podio twakuna hukakari shime padiumbo kushima vinyo potuna kumbira shime karo handambo hashere ngoho hakona kuna tuwana endi hakuna tukengseko kwaitwa kwende twakaruwa ne mudiwa dia matumero
1: Ewa.
0: ewa

0: Madiso, ganun sa?
1: Ano pa di kompito? Ya, apa niya me poya paulo si, jadi kas jas ya ko hindi pao. Nauga madiso, ganun pa, desmo ba si tu, kasanga beya ta kahuti, ogo katu sige mazuwa gata tu, ga July, yoye tu nauga wanye, eriko ama singapi lina skama, ngesi, ininga na nye ya puku changesa, changesa, eriko ama kuna skama, sima otano edi woroko, momapeu kuhoreka. Wakaume, venekoro, onemuna kutuzuwa okukonkure nguru, etamuku na karele mokarana wa number two. Wakuziki danye, nakuwa makonye, onkwati ambi, onkwasi hinga, onkwa woli, na mvenye onemuna karako ure, sene kapimu na kuzuwa zonkugo, buse niye namba zange, mbelenge, ko 081-63-1-9-26. Jilukila mo, ane lange pau, jiri muno mkure nguru, nyana madibi suakuta kwa mwe wetu, beya ta kahuti,

0: Bebi daku dimba masiku na genyeji.
1: Nakura nadi yetu kadipore dika gawengumbu ndi?
0: Nambili nga kwa gwanine nge kutupungu mbasi nongere kambali ndizi imwe zigawe kutupungu mbasi.

0: Ngurova zeni. Tuna mtambura meri kwa mokumuna hamene. Asikupi. Kapena kuizuwe yu mwa kuyunga.
1: Indrago kakoro.
0: Vakakoro. Kwa atengwire mo. Enye no ivura tupowe. Ame enye no ivura tupu. Mwale no divura kutuwa ne dinongkango pega ununole unga api. Inke yoku zigira kawambi mehori ya mkweni. Ano owe, waha na kumona nkambo ezi zina vindama mehori oge.
1: Mateusa chapter 7.
0: Oliva mbure limbu romo uhunga.
1: Ewa.
0: Makura stuanis gawe?
1: Wa mati.
0: Oh, na pandura sili. Kani kusensia mewale kapino ivura?
1: Oh.
0: Nani noe ipo waki erepo bibeli? Oh, na pandura o impresange.
1: Chap.
0: Ewa. Hey, kamati kena kani kasense? Nonkango kudigwa na mwa Mateusa ega ununole untambali. Matthew chapter 7. Velise za utatu. Mateusa ega ununo untambali. Velise za utatu. Inke ino zigira kawambi mehole ya mkweni. Owe waha na kumona e mkambo olio lina winda mamehori oge. Ta! Nonkango da wanda. Yara sisi ruwesi, simpeto kuzako meho, elikuwa mletu lio mapuro go biberi.

0: Ngrova Zeni.
1: Ewa Ngrova.
0: Tuna mtambra amerikwa mo.
1: Ewa.
0: Kupi muna hamene.
1: Kakua.
0: Kakua.
1: Ayi.
0: Ake. Eli ekanderero. Kuligwa na mwale pegea ununolea ungapi. Tani kukanderere karuga gwange. Dioroka na inye eina rugane na bantu ava. Yire terenge wa.
1: Mama pisaro me.